We novle di Paula Sisi wa ki di ka travay au mon. La ni yon moun ki vle ou kuye asu 4-5-7-0-0-0 4-5-7-0-0-0 Yo bwizen ni yon konversasyon e pou. E pi sa si Paula ki di ka Western Sisi wa ki di ka travay au mon. Si yon moun tan Yo sa di, ou sa kuye limo, 4-5-7-0-0-0. Oui, sa se le, mwen ka kite pou an lot fè misyon yo. Mwen vle, oui, mersye tout moun ki weste, pi mwen, pi di, mande pou tout moun pase an bon jounè.

Ti misi akete ne problem lan mason nan la Shabbat Premier ministre la ta ale visite yi bi mwen twe play pi sa Mersi apil bravo misi premier ministre Makwe mwen kakwe ki visite sa la ou visite yi la Mwen kaywe bagay ka fet Ok mersi apil